kim ti sot chen bat mu khao pai pen un khu si mong mon sao phong kuen khao bo khong kho yam thi tho nan tho si hu bo phi chai ngau lu ton sao pu chai dieu